Mole ingilisi aliva senga fitu iliva senga se fulu tolu ili aso se fulu februari lua felua lima. Nataliane le ministai sana tusi ya nove mai fa apea e natele o tau fia ni fa amatalanga e winga I a suinga. Watu ina atu se fa asea a Holloway ili ofisa o sulu fa inga po le tangata e filifilia e su e ina ni fa asea a tangata ta ito atasi e fa atatau ili lele leo ni pulenga ai mai se lava I pulenga o ngaluenga ma au au nanga fa ale malo. Wata uele Westpac, ole toa tele o tangata ni usila, ele oa nga I se tūlanga lelei, o se faa putu ngā tupe, e mawhai aiona faa mauti noa, e mawhai aiona faa tino mea umaolo o moimiti ai pe ali itaya. Ua faa lawi loa ele fale tupe se su esu enga na faa li ai, ole ono ono pasene o tangata na tali mai, ole o fua fua mose o langa li itaya, e au fi aini fai nga malanga mani tafaonga peita ai, e na ole tolu sfulu ono pasene na faa pea mai, ua lato mauti noa lo ole leile tūlanga, nga wa lato tupeteu, molo lato lumanae pe ali taya. Na saunoa Andrew Twiddle, le pulesilo le PTNZ, le e faafoina le KiwiSaver ali Westpac, e ono mana o mie se urungali I petu sa maletasi le miliona ta la. Pe a faye mana nao e maua se o langa li taya e mafaya e ona ngafatia nisi o mea taungata faapea ta faonga. Na ia tā ua, a whai e mana nao se urunga li I se li tāia e maua leo langa fia fia e pe o le mawhai na whai malanga I atu nu I fafo mai I lea taimi I lea taimi. E mana tu le kamu pani e te tau ona sili atu I le tasi le miliona tā la le tupe ua te wina ina ia lava mō tau sanga li tāia pita ai. A fuai lao fa inga o le tupe o loo te wina e tangata I le taimi nei ma fua fua atu mō tau sanga o lumanae. E to ai titi lava tangata o loo anga I atu I se tūlanga e mawhai ona au si ai le au fa inga. I le taimi nei o le averesi o tau sanga o tangata na ilo ilo ina pe whaia I ai lea suesu enga e tu sama le fasfu tasi tau sanga ai o le averesi o alato tupeteo e tu sa malefa se fulutolu wa feta la. Ua toisi itia fo ili tau al penisini pe ona lipotia ili retio ni usila ili aso. Na faalia ila atowe yaito mai faapitoa e mata uputau ili tamau a inga. E folinga mai ele vave ona toi pa uilano le penisini ma le sua au un ise taimi la tamai. Ua fesuisu ya ili tau ole sua au ini usila talona a mata le tau wa isa sae tututonu ili amatanga ole tau sanga nei. Ua toisi li atu male tolu tala ili lita mole penisini iva tasi pe ona lipotia. Saia isina taimi na tau pa un waile tau ole sua au un, ina ua amata ona faya se maali nienga mo sina taimi e tau fia ile tau a peitai, ua toi suia nei, ma ua toi a fia le sapalai ole sua au un. E lua maa sina o faonga e se tau lea lea se pepa loto e fai ma failonga tusi po se bookmark I sana tusi, ma le liloi manatu, o le pepa loto leolo o yaile manu maa loe lua se fulu miliona ta la. Na faa tau ina mai e lea tau lea lea le pepa loto I le Blockhouse Bay Post Shop, mo le se I o lea so lua sfulu limo yu lai, ma ia te wina I tutono se tusi. Na ia toi tau I ai, ina ua ia toi tango e fai tau le tusi ua fai sina umi ele I toi fai tau ina, ma maua I tutono le pepa loto ele isiaki ina. Na matua faa te ia oia ina ua alu ile fale onloa ile aso na soso oai e siaki le pepa ma manu malo ai ile lua se furu te sima le tasi miliona ta la. Ua faitio ina ile tele opule nu ule fuafuanga le malo, ua toi tu ua itua le fuafuanga na tala noa ina e tuu faatasi ai pule ngā nuu. Na tu ina mai ele malo se lapata inga I pule ngā nuu ya me, ina ia umane le tolu maasina. Ua faao o pe faailo atu ni fuafuanga ile tuu faatasi inga o pule ngā nuu. Ale ai, ole a fai loa ele maa loo. Ole fola sanga lea na fai ele minister o fai ngā maa loa la I ti Simon Watts. Fa pe ele minister ole RMA reform ia Chris Bishop ia me. Ole masi no novema le tau sanga taluai. Lea na fasila sila I ele maa loo. Ole atu ufa atasia se komiti e au fi ai pule nu oitu maa loo maa ai. Ai va ava ai ele maa loo e tape na ini fuafua nga fa apea. Ole faa moe moe nga sai ai ina ia faya faa I unga ile tau sanga le nei. Ona faa mautu lea masai nia ile luafe luafitu. Ma faa atino a ole I faya le fai ngā palo ta apule ngā nuu ile luafe luavalu peitai. Ole asona na fina faa I loa mai ai ele maa loo I pule ngā nuu. Ole ata au filia fuafuanga se ia uma le fai ngā palo ta. Faa I loa e Chris Bishop ma Simon Watts. Ole ato e faa upopola ua taimi e toi ilo ilo ai talo sanga mō ngā luenga ua tu uina atu. E se fulu valu talo sanga na tu ina atu ile masino au kuso, e tu sai masini au tu wale malo ina ia faa faingo fie, faa lelea, ma faa malo sia le tali atu o pulenga faa anotoi fale I o lato tiute. Ua faa ali atu ngalunga o pulenu uona o le tele o taimina faa alu I fono ma le faa ngayo inga o ia

0: Ya le na wa mai a cho cha cho tala fo fai wa fai ungore nei vai ya so ya pe yo no fonga ina tu fo e le cho fine ya ana fa solo nga cha fo le ya o le so fo e ya cha se salem sem mai sa mo ma wo se si fa popo nga lo na vai ya so fo i le tu lai valu i le asong fua ya mo le nga nga fa te tele fo ya ina to lo nga fo mo ta cho tala fo ya ona o le au i le ina ya me o lo tutupu ma o lo tutupu ya ma ole a tutupu lo tatu wa tunu wa nga ta fo i leo si o tatu wa tunu i Samoa ya a wane fa fonga maua si o tatu wa tunu u le neiva hae nga o le neiva yaso ma lo fa aftai ya i ma ya i la tau fo ya sa ngafa ma tatu tala fo ya a e o le neiva hae nga o le afi o le neiva hae nga le afi afi ya o lea ua ma fa atase atum le uso ya atasi tutula va ya mau mai pea lau saofai ma lau nofo ma lau faafonga mai lau faafonga mau ale nei vaenga ole fiafi ya ole ale a manga lua tumulau soya tasi tutulva ili tatou porkala meole apifoi faatini ya toi faatini ya imo ila tou umma sa vai vai ma tulanga isi au manga luenga ole nei ya so ya ole tatou i tulamuli muli ili nei yep famarosi ya so ifo amaruwe tansi lai vaenga ole fiafi
1: ya malo faafatayifoi atau tuol tatou watinu Terry Yo sa on le ya yo fa tini fo ifo le ya le ta tu onanga le si fonga la mua ya mo le ne ya so emission ne va ya so ya emission fo ya wa ha e 45 on isor ta tu tu no sa fe nga ifo nga lwenga ya le nga tro ne va ya so ato ya emission ne fiafi ya to tele la ma tua ta ma mal tina na wa ma na nga lwenga ya ole na ma na va ni si to lu oni si na ma na va le fa ya oni si ma na va le lima ya I am salo na wa ta no to tele o nai ma tua ma fa nau Ya wa ole ole a mata ia le tuanga nei whanau.
0: Ia, sa ole lei.
1: Yo, ole la te asa muli muli nei o onga fo ia ona a mata o la tu malolonga ma tuanga ile vese fo le son fue a matai.
0: Ia.
1: Yo lona winga. Ia, ua fia fia fu ila whanau ole la amu ole teimi malolo ai ma ia onga. Ia, ma nofo le le fale ma mafuta ma le tama ma le tina. Ia pe fa muli fu ila tu le fale e o ma tu e fa ingaluenga.
0: Ia.
1: Ia, e fa malofo inai whanau. Ia fana u malava sa fianga ima onga le nei foi kwata ia le wa malolo mai I le nei aso ia wa foi la tu wanga amata le son fu le verse fo ia fa malo atu le tato pokala mele foi fatini e mese ole tau tu alsi fonga lo mua ia ia te u tu u malava fana u sa onga ia ma fa malo sia onga le nei kwata
0: sa ole ya tas ia o te lo te le sa fenga lo nga ia na nga I foi piki mai initial fana u le onga
1: ia ia
0: ana oso ni sel fa na to no la ongo va no fa mai fa mai fa ingo ang tanga vo mach na
1: o fi fi fi
0: fi ah o va na mich fa pe na yo okay yo ve mai ya okay ya fa ve sel mai o le na ila so mo o masu enga
1: e
0: o nei na fa na fa fianga ye ni so ila o fa na masu enga o nei na le na o masu enga o fa na me to mai o nei la so mo le o mai o le le la lu tuanga na fa bo sa o ali o to le la tu o le tu ya wa fia fia na tamichi ya na o ma na wa o masu enga las for ile ne ya fa pe na o ma na ngo no tamichi o ma wa ma tu ai fia fia le a o mi vo ila mata mata tv ma le tu la ngai inga luenga fo ye to no na ya ta tu ai Ya ole ata lo fai lai matua nei matua. Ya ole afati ngā hulu fo ila tama ia. Ya wā, ngā ia tui hai.
1: Ya e saole nei ya, ya e fai anei tamaiti na ona fa, na ona tuua tua nei le fale. Ya vinga lo le tama amalti na ya e mamoni la tau le fale o papa mama na nei le fiafi.
0: Anai, ae, ae, sa,
1: o le la vai nei tamaiti ya palongo I leo. Ma, ya, ya, o le tama amalti na ya la lau mana o suise leo.
0: Iyo.
1: Me asu ya le pese ya tau fo yon fia fia ya ya tanga tafa long long ah na la wa leva na mana ita mati papa ate mam se moli ma tau mo te tina yo falo to ino malom tua
0: e mana ya olto ino malom tua ai le
1: mana ya falo papa mama ai le ya in tinta yao mana ya le tinta yao yo le auli ma le fia fia Ya ini, ya piala no fu ya tunu ele ni. Ya fa malu fu ni matua.
0: Ba fita.

0: tu inato e foi o lato langona ma manatu ia e tahu a lo pa lo taile vaenga o lo iloa ia e fetau I mala ngata tau mtono lo vaenga ia ngata foi lea ia o lea so iva o ke topa le masina fa ia le masina le tau sanga le masina fo ia o lea le a fa ma malu a ilu ofu fa aola ia e tatau ona e ofu ina pe a ea nga I te fa ngota a meise la ia o le fai ungo a meise o lea ua sui ni le tau ia ma o lea le a sui le taimi ia I le a fiafi o le aso I le aso sa o mua mua nei lea le a me I lumo le tatu taimi lo na winga ia o le a te lea le taimi a nga I tatu e fa ngota I le fiafi tas
1: ia e mo I le ma nei nei fa manatu tere ne a fiafi ia a wal tatu o tinu e meise lava o lea tatu te una ilava ia ia so umo tatu tau tua ia tatu watunu e mese ia au palota na ifana foi le wanga va amor si fulu valu tau sanga ilunga ia fa malu sia foi ma to e a long long watu ma fa lo atu pe le tatu mese lava na imatua ma na ia le una ia nei tatu fa na we o e voi le le stala wal fa nga palota ni tau sanga ia wa fa pe ole fa tita inga ole tatu e una ia le tatu tau va
0: ia
1: O le tatou na le tatou tau va ina ia
0: tūmai
1: le whainga pālota a ele o tangata pālota. Ia ele mwhai ona tūmai. Ia e tā ua leu na imua mua o tangata e oe pālota. Ma wha ma nā tūma. Ia ona fatu a ia ele o sui tau va.
0: Mana ia.
1: Ia ini te ua nau nau te le tūma le ia le tatou tau va. Ia ala e le inta ngata pālota.
0: Ia, mana ia.
1: Ia, ona tūlanga nana e tā ua I le wha mua mua le stala. Ia, ona anga ilo lea e po anisi, po ai alwai ngwha ufai te langolangu ina, ia o laulava na ia te tau. A e tā ua, ia le pālota. Ia mau le stala o le lava le taimi. Ia pei o le aso fitu na e aso lufu lima.
0: Ia.
1: Aso lufu lima na masina oktopa.
0: Ia.
1: Ia ole nae wha angatai ia le...
0: Taimu listala.
1: Ia listala o le palota. Ia o nā so fitu lo leo novema. Ia tātou pā o lo le whainga palota ni sila.
0: Ia.
1: Mele wha manatu pē nei mātua. Ia e mana ia le wha malusia o nei a tātou wha nau. Maise I lātou wanga wa ai o le palota. Ia le listala. Ia mao e palota.
0: Mana ia. Mana ia wa angaleo e wha soa tu langa e. Balisi wa angaleo tātou wa ai o te lea o lātou anavatau o te leo... O suima pati e la tona matau. Ia pi e tau fwile ya tatu pasifika. Ia e pe ona tuinatu pe ia e pole a le vaenga te pānota. Ia o la o ia na ia tatu. Ai ia tatu pālota.
1: Ia
0: amena. Tau ona tatu pālota. Ia ile nei tau sanga. Ia I uma e tufo. Ia pe o upe mazani. Ia e fai atu femei le I pālota. Ia o fape asot. Ia le ilase au ngai tala noma. Ia le fai ia le fai tino le tulango lan pālota.
1: Ia na. Wa fa pe umal palota ai e to mumu mai te o cherry to lo amal fa te ing
0: ya
1: e umal palota e to mumu mai te o fa mai o fa ya ina le o tu mai fa nga malo le te li mana o
0: ya
1: ai o fisi te ya o e pe na palota ai e fa mai le ai te li palota
0: ya
1: ya ona o ta o lo le fa ta o e fa ta o si ya sa fishing chips
0: e le palo ta fa to lu si ju
1: e on men on men ya e foi le utele va fa ya la utala chen
0: ya
1: te le to fi fa long ul tanga ta foi le to nga nga na le
0: sa ole e sa ole
1: le le umol palo ta to mumu mai fa mai o so le ang fo le le ang le utele fa nga malo le utele mana tu mai ala e te le palo ta Tiri mana o te wha alongo I to inga to mumu na ia. Ia utaringa, tu longo ane fiafi.
0: Ia.
1: Ia. Ai o te mana o lani to inga ngangana fulele, welele o lau o fai mai oi o lau a ua pale mai fai inga maa loo no upalota iai.
0: Ia. Ai tao mai la
1: peto. Ai tao ai fisila tu fisila tu na palota. Ma iya no upalota umma mla ufa na uto esfuru.
0: Na, na sona.
1: Ma ila ni maa na iyo na to inga fa matala.
0: Ma na iyo. To esfuru lu walele.
1: Ia.
0: Ale na. Ma na iyo. Tassila inga.
1: Tassila inga palota umma tamaiti.
0: Ma na
1: iyo. Ia. To inga ngana nga ma na iyo fa longolongo. Pea umma palota. Ai... Tu inga ngana fuinga le lepe no ta ua.
0: Ia.
1: Ia. Well, ta ere su min pulu le so. Ia, a ole fai unga la vai orva yaso.
0: Ia.
1: Fai manatu maasani ha.
0: Ioi.
1: Ole saunga le mulu ngore awala le fea fio ele tenu ele ngata ila tue fai ngaluenga le weekend.
0: Ia.
1: Ia, maise a inga, kare sia, fai ngasoloa ilu ngore awala.

0: Ala.
1: Ya
0: yo ifu fuanga po kala me fa cha ti ol fa ingol neva yaso.
1: Mele
0: ya tu na sa ngale mu.
1: Ya.
0: Yo ya o lunga fo yo o fo le o TV ya la mai mo ina fo le te le ta alunga fa ingol va yaso.
1: Ana
0: yo. Ya na fa nga solo mal te min nei ya le le NPC le a New Zealand a kalapu ya itu malo itu no New Zealand ya na nei ya cha yao mal sa.
1: Yeah.
0: Te fiu te mata mata la kapi. Yeah, me se foi la le suenga semifinals le le NRL le la ona nei le talonga le Dolphins ya male
1: Roosters da.
0: Le Roosters.
1: Le iwa le mas folu.
0: Yeah. On le AFL ya talonga foi le Australia. Ah. Ya o le final tai au.
1: Oh yo. Asto yeah. Night.
0: Yeah, ole sa. Yeah, ole si semifinal le NRL. Ya ole Benfas
1: ya
0: ole Newcastle Knights ya ba bai la le tele ya mo le tele a tsalonga na e saule ilunga le TV ya il fa ngol vaya so ya mana ya le mata mata le ole le mata mata tanga tsa ilona fale
1: ya
0: o tsho ya tanga tsa bole le so le fa le si ainga
1: ese
0: ah mana fo ya fa pe tsalo tse mata mata ya si ainga se o tsho e kalesia mana ya Asiasi ainga mata mata fa ngal fa ngol vaya soy. Tala tala no mata mata TV.
1: Ya, o te fie fie pe la tama pe la tama mata. Pe la tama mata mata.
0: Ya.
1: Ela no fie fie wa te la tama ga mata koku.
0: Ya,
1: la tama. To ya mata mata na ma.
0: Ya fa malulu atu la te. Ya, na ulo ya fie koku ya fa mole ole ya mas koku. Ale ya le ama tirunga iyo le ale foile le mori mauli atino ya ona
1: apia ola ini aku
0: ya falongo mai na nafi
1: iya
0: ah yes tau sole tau tengal lu
1: i
0: falongo men nafi o failan tala va apia ya ifa au so foile mai matanga tama Samoa
1: iya
0: va mai mo meu koko ma mo meu lu au
1: i
0: ya falongo men fa apelan tala
1: ya
0: E o au foi o le mo inei. Ai a lava le koko mai sa mo e o mai. Ia o matua lava matutoe na fa o fa pea. No inga o foi le leo. No no inga fa pea o te alu i New Zealand.
1: Ia.
0: A lu te farang longo mali tala le ili ili ilia.
1: Ia.
0: E foi le leo le mo inei lu au.
1: Ia.
0: A lu te sa umasa umuru au.
1: Ia. A wani avese
0: lu au. Ia. Avese lu au. Ai te ilona te ilu tata no lu au.
1: Ia.
0: E mo ya le mo wa lu au inei.
1: Ia.
0: Ai esse fo ya le, esse ya le tofo le lu au le sa mwisa amua.
1: Ia.
0: Lo le lu au le inei.
1: Maa
0: ya. Ia wa te leo lu au ye fa nga inei ye fa ilpe pe e fo ile le pepa ma le apa.
1: Ia.
0: A le tamana le sa amua.
1: Sao sa o ama le popo.
0: Sao sa o ama le popo vat.
1: Maa ya.
0: Pe e na sina esse ngala i titi ale na.
1: Ia.
0: Ia mo mo tulanga i lu au.
1: Ia. Ai sa wala ma lu au te e.
0: Au sa wama lu au
1: e lu au le fa.
0: Ia.
1: Ya,
0: la va a hacer la tele y nei. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay,
0: ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Yo, sino fa malo stino.
1: Ya.
0: Ya, sa wo ile fa ile fia fi fa la inga. Pe fa ise lotu, ya, fa ile ta mo ftanga mo la inga mo na fa na.
1: Ya, ma na ya.
0: Ah. Yo, na fa mo na tua na ole fia fi. Ya, man tua pe po a pong sa ta yao, ol va veao, ya, ole tei mo la fia fi le ori. A fa pe na inu fo la au. A wo na imis. Ah.
1: Ya.
0: Oh, one in Michelin, we know for our
1: lucky for
0: if it's a my eye, if I may look for now. Say, they want a long hour for our old hotel, Latal Lima.
1: Eh,
0: over my ass, you tell it to any man.
1: Eh,
0: and not what to a tie over the other my. Eh, look of my. The mighty nation.
1: And I think.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ya pea manau miale so soani mai la to lungo telefon
0: mana ya
1: lei vai fo sta ma vivianga ya ona fa wo
0: es ya
1: tei
0: na fai fa mungi nga o sfia
1: ya
0: fai poponga ya e fa manu ya tu ya

0: Lai wa vi vianga le nei vanga le fia fe mai le 5 stars mai le special fainga hina ia si a umana mea ea ia le nei vanga le fia fi ia ea wono fatu ai moi lato umalava ia o tu fatu si le sakana meta le fa poiponga ia manu ia tu ai no fo ia munisi fo yo lato na so ta ia o le fia fia na nei ia manga ia tu la sa ia manu ia lava tu ai no fo
1: yo ia tau ia le vanga na ya yeah, mesela yeah, vana ifa na ulia la fai poipo ya machu fata siele fai poiponga el fai ngune ba yaso ai manel fa mala tunena mai a cheri le vanga le o of fa ola ilu mo le sami ah o le masina fo la so iba ya na ifa ma malu ai ya jem salo na ua o si le fia uma la tu e fai va fa ngota ya mesela tu e fia fia la vai o fa ngota i le tero taimi
0: ya
1: ya ere ya sisi me mafuai ona faia na tu la fono ya ona le pui pui ngala var saung le mu
0: ya
1: yeah. Mise la valungo ila tu e faia la tu va fangota ya yeah. Lo no winga chau ona folele ona atu atoa uma ya totonga ole vaeng ole pui pui ngor saung le mu ile ngata o faola ya mise isi vaeng na e mo meo flair fo ie pe yeah. Au te mele lo le va a
0: yeah.
1: Tam foi le fanga ilunga
0: ya
1: ona ilo mai ia isi va a ya o mai lola ia
0: so soni
1: a
0: na ia
1: va nga umana le la a nga ia ia le fa ta wi no le tula fono le ya ole ina ia a fa a to tonga ia le uma ia ia va fanga o te me ta ona wale sang le mulu ngole ole timur sam
0: yo e mana yel tu la fo no le fe tau ile mo tato
1: ya
0: sia tato pasifika ya wa to tello tato fi fi yo e fa ngota e me se ne tato to mamti na ma tu e su ye fo tau sam le aso ma le aso ya la ngota tato la ya ya lu wa fo ile le lu tu na le lu tu o po le ale ofu e ya le tato ma ya tu nu ni e mana o mia lo ofu le ofu fa ngota a ona le malu lu o le samisol ya o se vai vo i se fe ai oi o lau fangu kesi o le fangu ea fo ile le te maana vai pea ea nga e fai lau fangu tanga ea a olea fo ila uo faa manosia mai ia ofu faa olai ea ono ole fai ungo ono le tau sangama tele o tau sangama vai ole tele o la toe mali liui nei meo lungo sami
1: ea sa ole
0: ea lo maana ia le ea a faa peo le faa fonga mele tatu tunu ia ole mea tau wale su elo o faa ia a wai mana o mia lo wanga e te whangot. A e mana o mia fwoi le wai a cholo ole a inga ngata fwoi le o mātua. Ia o lai te sau, o lai te sau mwale le ngata, o lai te sau le leilo faiwa e maulo faiwa. Ia a lawa e heo mwale a inga.
1: Sa ole lei ya. Ia o sa moa ia i labo i vai jaimi.
0: Ia.
1: Ia e mo ia ase ase a... Ia sa tawa aifo ia ilungo wa afi sa moa i labo i vai jaimi. Ia ia mea fwa ngai meo... Vonele
0: failo pin failo
1: ai va pena ya ma me ona ila iste ke funga le wa turu wa tua ya wa masa sa ya sia ah sia sia te va ai fo inisi va fi ya sola ya ola wa te ro la wa ma lo si fo tu la fo no te mine sa mo ile ina ya fa to tonga uma ya va afi mo me o va nga fa nga le te mi 2.5 la ve po sa mo le mu ya wa ole le tu fi anga sin le sia fi anga sa mo esele le le yo hotel tangata fangota
0: to tangata fangota
1: yo le tu tu fa tu asa
0: tu asa to hotel tangata fangota ya wa le te mai tau ya u ya te mi o te sa mo ya wa pe o le po o le sfa ile ya nga ya la tu fa ilama aso to na wa o le tamalena e alu e po le ta le fitu po le ono le tai o tai fo le fitu le tai o le ai mania fa tau tangata ho e mesha ya to tiri tangata ma tu ya o tava ai ya e alu la manga ya e i fol tu pulanga vo le fa tang tali te me ya e mai ya te fa alongo ya so ya tala no so le molol tangata le a molol tangata le peni so le ma tu e o mi el man ya e o te milani ya le uta to vai e

na o ye ta tiri fa ye ye me o fa ola man ya le uta to bal te mele nei ya ta wo yo me tu tupu se fu nga pe ona ye ne ya tuno ai sa ola so no nga o ma to yo e ma tu ai to te lo la to ya nga i mai se la le fa tu le ma to ya

E la vale lo fa le tua ona me wana ye fai. Awa nei fa se nei ta to mena tuna. Fa pe wale la vale toto Yesu. E fai ele ta ulanga moansa. Le ai. E fa mo la lo lo lot. Wa me fa so se me lava. E le me fai e inchi me. Na tu ese ese mai tawa. Mai le lo fa le tua. Fa mai e e a evan. A e maunga I fo van. Ale toto Yesu. E re te te ima fai na tina I alo na mana. E o o atua. O lea lofa na o lea tua. Ia te tatou. Neiva Yesu au sao ni atu mo ta pena Neiva Yesu. Sava vali malo o tua ma lea nganga o le loto fa maolalo. Tu I lea tua o la ngona mo manatu. Tu I lea tua manatu lilo. O mana o nga lilo. Tu ia tia, ave ia I, lau wha mua mua, ele nei vai aso. Test him, try the Lord, ave ia I lau wha mua mua. Se e mata matala, ele wha maoni o le tua tu sa mana fulfulanga. Mana tau tonga, ia te oi. Ia la wha I watule, e tono o wha so sole wha I watule, prokalame ni aso. Ia manu ia tele lava na ia inga foi o whanongolongo ma mai po feo e whafonga mai ai wha manu ia le tua na ia uo foi na ia uo ia pani whanongolongo mai wha manu ia le tua na ia uo foi Amerika ia wha manu ia le tua o le atu Pasifika ia wha manu ia atu le tua sa moa foi wha manu ia manei Aotearoa New Zealand tala noa wha lea nganga group e fa manuia tele le tua. E al fal tua ia ake mala inga fa no no, al fa nau fa no no. E iai pea awa lo fa le tua. No le tau sea fo yo se uo pele. Fionga ia mange le amosa. Ia iai le lo fa le tua. E le tatu sa valinga ne tula. But God really bless you all. E alo fa tfo I le sunga fe ngainga ia maua ma waina. Ia, po fea lava o ia, ia, ia I fa mamalu atu le tua, na awalofa, ia, ia I fwoi manitse utua ama si, na yuso ma tua fafine, ia, ia I pele ole le tua ni mafutanga. Ia, Pastor Kayo and Tia, po fea lava lo fa longo longo mai ai. God really bless as well. Ia, tsunga ya mata masau. Yeah, God really bless you and thank you for your prayers for all of us. And everybody else is praying. Sungai fa fe ngai ngam fal tua po fe lava. God really bless you all. Let's do this. Let's keep on doing this until our God call us home. And this is Pastor Lepisi Max fal tutu. And afiong al fal tua e insinia sa ona fal tutu. This is the program of Someone Cares. And we sign off and we say, we love you all in Jesus' name.